Iti Fedi Rice, Fedi Kinky, Fedi Watcha na bread na enku yima. Every shop, every market, supermarket biya ebeo abe raho. No de osu pe lizishi to ya bodino na yanko fafu fu biya enye de biya mao. Ope biya tuwa tonswa. And so bit me a plisi order no. Ewa number si biya so ni abe supply ubi. 050-168-3344 and a 050-155-0998. Lizishi to taste of home in every bite. Lizishi to eye spicy pa. So se ebusyonu mu yebe se ye tu bibiase poor appetite e pese tu ase wo bisu ni because ya ye duani ya wie na we ete ho na we ete ho bibiase wo dia so ni e be wie ni duani nyina san ko fa ni nyina ko hwie gu bolem e ba sa ha je e ka bokwa iti set bisa wo fi.

0: eh o mantem kasi eso
1: pacho mo sume na mo asipa
0: enti nana we dia si nsu no si ay safe o ha obi ani akiri
2: eh safe na meme numbi meme
0: ara onso o kan ba be jidi ato nsu ni hu
2: da bi enya ne sa enya sa me me tu
0: we ni kra na yeta ma be na wo chbe mi nsantam ni aye ko ho no nana aye sere kra na manfo kra kire se na ajene no no
2: ani sabre de bi aye chensi
0: we no mo se ajene mpo eno no na aye se ye ma kra mi se wi bai ti o mo se sa aye se vidi a na ye ne na o se ye di nkombo yi ye be san bo akire bi asa ko se bi o chena ba ana nyumre ya kra mi sa ko se bi aba be hwe
2: aso yi di pebre padi u duru ha tim yesu sai u duru ha tim
0: ni yiri
2: kama
0: o sa no no ma no bo ma na se
2: se kra ti di yanko ya ni mo ye kwa pia mu obrekum west ne ye kokora so amanfo obeka ya nura ewo mantam kasye bosu sia ne de tudwa sa assembly member owo eye bomosandu electoral area ewo obrekum kora so honorable asoma resford e de tudwa efa post station bia kuo bia dini da so ye yesu kan ho be shaase mfiempimienu ne dunsia no mu obrem ho nanso so ase post station no e-shot man poste ya no police station na besi ewo eye kraso no na e-shot weye ni fufurum no diya nera odetoso no so benya fenomam so na ne isa diye sitye na panyini yebisano nera se ewo ni mpasi aso na sene wase msit
1: yesu kaa hu wo ena omu ya omari nse sena kraso kurudia no ayini awadidu no or say omutinya aye script post and sign say police station nti omo shaate asaate no want to from side free aye zero political party no omo pa yifo so omo bia no kwase omo ba ye omo dogwa bo dia mo mutu anamo a awa de di champion tensu a ni ya ba de bi na no yawo sa project bi say a uta kwa kwa kwa project enye government project nti abano nti mfa no ho ewuram tete yi pa unless say e bia association no o mo dite aduma die no o mo ba chorete na ko mo da kwa send bi market bi a eh assembly se duma bi se na ye di na no konya mi ye nsana ye di aduma no nsana ajini mpi ye di nya wo mu a atna assembly ni so o ma protect ni ma na so mo bi na do bo a na ma ba bo a o mu ntu ni so a na o ma ka nti atatna no that situation no o mu ntu fa bi a tata bi a emfa ko ma ban ni se na bi adu o mu sa ajini nti abanu ye dey e ma o mu mu a me afa ne mo ane di no ga di sana bi sana mo sana bi nye dey
2: enti honorable asoma resford na semo a okan fa abusua wura mo facebook a post here no ni so nei sa video we ana picture ye da so ye nura na yan kwa ma no so na ya ne enka no no assembly member na nei de wanko biem owura no nyamfo edmond kofi eboa ono eya founder sanya chairperson edema yesu kan ho fan club ko de ekofa sa eye jumadie kasee eba aye nyina ana bom ba chot men kama ha o
3: ba chot men ya me mo na joso
2: ba ma na boko de
3: o irade adon mo mpa boy ho ye pa na mo so e
2: nyame adon na kuma se boko
3: o yanko pa adon kuma se boko
2: na kate nso e
3: kati di ene mwata na bonti na nwane sana
2: ti ya da se honorable miyamra kuraso wa unchi mba info ba usi ya chi poto kura wano tafri nisa asu nti na wankasa oni kuwa ena mwoso maneba yesu kao hon fan club mubwa mwadini huu se njabu siyo ula mo facebook akosia wangu weya tama behe asena behe fundraising uu ndeti na behe fundraising no sunday 10th January 2016 ne ba ya sa fundraising de pesi kakakra sa abra ne ba si dan ya mana duru se de esi wo e de so so wati ase e de kura no mana be duru se de adri
0: mi se se mfie be se du ani
2: mo mfie dudi ne ba she dan nasi amana be duru se honorable na adan ne mo jadan na mana si wo sa no
3: me nya me fa akonya we so na mama aka fm atifu nyina aha na masanya dawase power anamona utu ewo ye police station ya aka

0: me chese omna na ba re ne ba pe mi amu mu na ofie ba ku mewo kasoa na first kwa na ho ni Esther ni ni anete ansa ye fa ne de na ba hasie no enti no omba sin akoh na aka ba menen ma no omso ye 5 ntani fo wo mu ensa na enkola mi no na o ba pe ni ah oni ho a oni ni hwe chire ma no enti my lord chese o ba pe ni die obetimi a hwe chire ama no kope mu se ne mo eso a wo be ba enti omso ni akosi ni ye ya ba na enkofi ho kwohwe enkola ni na
1: sabo fa ni akora bone oye kromfoa
2: udi ni dem sey udi
1: ni dem sey
2: ya wan wu ninsam no
1: I register wa client team forever
2: oh enko ninsam ne dia enfiri ho da
1: I na register wa team forever
2: oh da bi
1: na
2: no matter counseling be dia akora ne be fam bi akora ne mfa mi san ne mhu no wa hwe akora ye chi na den eh sesa akora na chi ne ninsa hu Yesu Kristo mu bi ya ye hwe bi adio wa bia bia no ho akura no kura sisa ma mi wadi a wawe obetin de safa no kura bia kura na dwene wa brode be he na somu ma mi timod
1: ba tan abada wo na so
2: enanim
1: enumwo
2: o abua kese bia ma ye kada
1: what is about so ye ejuma o o ye elite o ye nadmo zonal coordinator e na kechua o wote chiman
2: aji udin wa
1: o ye nadmo zonal coordinator no ha so ye kechua nti o ye elite pa onye obi asabi onko school
2: adabio ya esuno suku nyansa na esuno semondie nyansa wo na se adwen bone so ba tima wadwene no mutinye haha hara se be di blade ya to scale so no mu hare
1: ofa se men kan se bia se bia nka den ka wakon akre nka at least e ko ba ne se yen kan kola wo do mienu mom na ntete o mu a o de meken
2: nka
1: binya hu nyansa hakra na obi wo enye se obi hunu mpo wa okunu ba
2: Mami we ya wa we be e wa se nka be bo search kra woni den nan mo fo ne ma bebre wa se se uguo obetima ro so tim bia bia kra chi se de safo titi na chi se e bie ni nsam se se bi be de dadwa papa yi eh Nehemia papa ya no ye carpenter ne obo Yesu ase nuami o se se abre na ni ho me na ngo abusia me nto akase e bonu so enam mra seba jani de mama fo abo men share out lawyer ba fo awia ne de nsema to dwa ni nyina e fa tunu ntu e ye lgbtq plus emra e kwoto mra seba jwa fi a ho nsema beda de ja bebre yi na panyini akasa e de afa ho kirim se kwan a emra seba jwa fo fa so e di ho juma wa bra na speaker of parliament eni ha na man panyini susu ni ha no enya ne kwan so a na wabra okasa ewo ak in the morning jumadie so na kwabna obia krofi ne napamfo beti adwam no edi eye juma no lawyer bafo awia echirim se mraje badwafo ne dom kese no kame aye se konfa so di samre hu juma na kwese rambo star bisa wabra na ensema hudu obinu moho aye wo se betimi ekeka ho nsem nanka brepam betimi adi hu jumade atoyie no ase we no beye ne rambo star bisa na lawyer bafo wi a okasa e wo ak in the morning so no ninse mu nkyire mu nyina adi
3: aye obvious se emra no sebi as part of the petition se in pushing ya te speaker sa nkonka mo asem chi speaker no speaker se enti asia unya ye ne se ifiada no ye mpa asem da no enti question se bi se ho se ye den na enti asia ne wo wo se ifiada ne ye mpa asem ra no enso bi ye ne apa asem ra no eno ne question se bi sa enti ya ba sa ne se omuhu se edom kese ye ndc for no hu se enam ne ye ma no mo peso mo se sa wo mbere ni bu ni enti no na reverend in king fojo eni abre se opese ni parne bi a ekano hono eta ne china nkomo redraw bill no because wehu se eye ndc for no omo pese mra no omo system no mu ye ne frakadam inti ekono na oye na dwin se bill no en kombi twa no mo a redraw ti edom no ndc for no hu sa ano mu se debi e woso mu tumika na omo pase se ne beya omo metu mu amanda na fuwe hu se mra no oma pase ni mu di oma pase no sebi inisi na ediaka emrana ya pasen jumedia ye babidiye no emu fakeshe nwa ye niye mebia ewe ye mre mudata enti diye edansu iwu muye e sinipa hu kwa ise omubebo gin sense muhu de uru e ukurumasi enone adia na eye different iwu mu you di different iwu mu ano na wami nchiri umu ufa homosexuality activities ye incriminal kudu no edika